Bonjour, tout de suite, City Woman, Karen Snappeders. Kan ang maiwi, ay mo ba ito? Joe Cocker! Joe Cocker! O kanil, Joe Cocker, diyan ba ito ano, ay no, diyan ang matan to domestic.